Akaswani chuchanpur tuzing sanga thangzanem le aloma pana ingai theyu hetan ahi ole ni taklam paiti program huna phatnala bcd bungmual ti apanin ingai tinga huchin thugenna gongai vung gohoi vung apanin naupang kepna a nule pa mopokna chi pansana panin thukup ngai na inei ding tuin da google minute som nga hi tak to hinope non ta munchia paite program ngai hitu teng teng na vekun pathian ni hunzat noam

khang hai po khoi tuk ai huna de set khoi ran thoka in pang lai ngai thak thai chunita jan teng hune chun ma lien min lun sing sun le pol hai thokan in pang na lakum thar ai ngai thak denga ni jing dar ser min som an reading tak len rolin voi tu ka ai hun alo top nok ta program ngai tu hai in rengen ni mangin hoi

Akashwani Churchanpur nemne wa le aloi ha kun wa choilangai ta ta sa ho ngai ta bin hi tunila nidan gum la ke ting nem sem hoile aloi hon wa choila sa ho ngai di wa hi tu jing ka nidan se gim nit som thum thing ding a hi ta to kil hon ne a i phadu ki chai tai montina thado program ngai jaw sina bon chawin ne khu pha mang che on

0: Ole tuin go hoi vunga panin nau pang kep na a nule pa mo pok na chi ingai ding
1: thupi u a hi le nau pang kep na a nule pa mo pok na chi a hi in kwan ki ji khotang le saptuam adinga apoimo masapien a hi sa pawin hi chin again zelu hi family is the smallest unit of the society twa kya hilo in lai siang thoin leng in kwan apoimo dan atak lang mun ma ma hi in kwan a hoi le khotang le saptuam a hoi dia in kwan asiat le khotang le saptuam leng a hoi thei tuan ke hi chi mit ma ma a imu le itwa lel lel u a hi twa bang a hi man in kwan pian khotang le saptuam ading azung pi alam to tu hong swak a hi huchi khopa in kwan poimo a hi le in kwan sunga ki et kol na le ki vai puang na pian mi hing in a poimo isak pian te lak a atel gi ge ding a hi zile pasal kal thu nu le pa le ta te kal thu pi le pu le tu te kal thu nek zon na hun zat dan le adang dang in kwan to kisai thu te ngun taka sut le ngai to ki phamo gi ye hi tu ni hun in hya in kwan ki chi sunga ta te et kol na a nu le pa mo puak na tam lo gen ding i hi amasa in ngai to na a nu le pa lo ta te tunga mo puak na ni a om thei diam chi dot na bang leng om thei hi nu le pa lo ta te tunga mo puak na ni ana om ma hi khovel khang to le changkang ma ma teng i hi manin khatve ve nu le pa ten ta te tunga amo puak nau mang hil hiam phok phalo hiamin om khabai lam ma ma hi tati kaina skula a heu tu te ule sunday skula a heu tu te tunga bang mo puang na tenga khak ba ilam ma ma hi amau te na sep na le mo puang na i thei pi kom kom in mang hil lo ding khat i phok ton tung poimo hi wai bang hiam i chi le hiai a hi tati tunga mo puang

0: na niyum sun nu lepa ahi heu tu te mo puang na leng nu lepa phal na le et kai na nuaya lel ahi twa ahi man in ta te en kol tu ding nu lepa ahi yai the khel ahi keile ngai saklo ahi chiang in ta te lam pial in ham hai pa pa u ahi na ta te en kol tu ding nang anu lepa na hi Israel nupi te en ata te u noi atep saktung wapanin pathian thu le akhang thu te u hil pa ngiat ngiat u hi khwa hong thei chiang un Israel naw pang ten a hi na u thei chian ma ma tau hi ta te angek sen wapan in nu noi tui atep wapan in nu in ade ibang lampi a ata te achil kul hi te sui mi ten naw pang in kumli achin chiang in a thei ding se thum swa se ni bang thei hin ta a a hi na ding bang banga agam tat kho he ding dan anung chang ding atam zo sin hin ta hi achiu hi hai te sui mi te thugen adik kim chingam ke ma le lai siang thowin zong naw pang ani wa pan alampi pai na ding a chil ding chi hon hil dan hi twa hi manin nu le pa ten ta te angek sen wa pan lampi dik a chil ding a hi amau de til na zanga thu a hen the ma un nu le pa in han chiam a mun tam the pian ta te to zat ding a hi hai apoimo pen chi gen tam the hi ke ma le christian nam hi man in ta te et kol na a iton dan i hil kom komin swa tak na hong pia a ama ta te hi na hong pe tu pa i pathian thu ma nu le pa te en ta te en kol na lo pek pen ding in alam en hi twa bang a hi man in bang a hia ta te et kol na a nu le pa mo puang na lian pen i chi le apian khiat a pan nu le pa in hun tam thei pen ta te to zat khom a lampi dik a chil ding a hi jing a tho un a an nek un a vai kwan te kun a lup ding chiang un nu le pa in ta te kam ne ma ho pi a hai hun te a om pi nge nge som ding a hi hai hun te a azu ding wa i de thu te hil zel zel ding nu le pa mo pwa ga hi abana apoi mo ma ma hi a i the tu sin sak na a hi skula te sin sak na nga adinga ta te kai sak hima le nu le pan sin sak na apiak poi mo pen hi ve ve hi skul akai the ma wa pan a sin sak na pe tu le apan tu nu le pa a hi a amao apan ta ten tam sin khe pen le chi de thu sam a hi kama kisin sak na kya hi zolo in ta te nu le pa om dan gam tat kho he le nung chang a pan tam pi ma ma sin khia u a hi twa bang a hi manin ta te ma ya om dan a kilom le za thama om gi ge zong nu le pa mo puak na hong swa khi et sak na in in sunga pa in lai zel tep le ta ten leng lai zel tep ding lungul na nei pa mo ku hi nu pen bang a han siat lwat le ta te leng ane wa pan kam khau zat le han ching thei pa mo ku hi sin sak na lama kama khau tak tak a khithu hi sangin gam ta le kho he a sin sak lam jang zo hi nu le pa a dinga thei tuak poimo ma ma hi a hi hun khat sunga nu le pa mo puak na ting gen kim zo lo di hi man in poimo hi ai thei diak te hong ki gen a hi igen sa teng ba na ta te tunga nu le pa mo puak na to ki sai a thei tuak point tam lo i tak lang ding de sak tuam nei lo ching dia mok no lung ke sak ki pum piak zo lo naw pang a hi na u kilang thei lo di sen a khau kol ngai sak lo kampau hoi lo zat khum James option in naw pang et kol na dia poi nga again te khatna ta te ki za tak sak di ni na a azia khoi tak oma go na piak zo chiang in naw pang tin thu hil na ngai he hoi tuan u hi point thum na aning ki tel zen di wa kol lo ding hi di chia kama igen khyat pe uma sep swa ding pointly van nik ten puan sil kimol na nek the akheng awala le saklo ding point nga i na ilak le thu khau na ilak ap kheng wal ding wengi ge ding ka ki pak
1: ole tuin abana dingina bcd bungmolte panina lomdinga hoipen chi ngai ding

In pang na la ai ngai thlang me ki mak lin ming lun sing son le apol hai an tok ani tun e hlano kha ding in pathin za ngai na ti hla ngai zamai te